Iyan gumati ka diya sa punik. Stata, eleng iraga niya wiling kaya dahil siya nga uliwa sa tan mo binan. Iraga siya nang margayang mudan na punya saat makaraga na mo. Binih ipin.

mangkin-mangkin Rin. Ari sampun manah-manahin titiang kados kadia sapu niko ngawiwilan wenten baos